0: sa nga cha stans pe nga tes khoda zere tans pe nga cha na tik song ju
1: ka sa cha na da sam mushroom nga tir le ke na ju nga tilo kan mushroom zere mi ma sang mana demand ja mang mi gat pa ju cha ne ta cham shi sam ki dir mushroom bi kana fan tok shi duk sa
0: o mushroom ne kana mana phe da duk ju ya nga cha din sa pa nga cha da twa sa ka dre de na ta bin duk pa de da sa na nga cha ja mushroom tam na ka to mana mushroom ne kana nga ta sak sik age cha cha duk pa ju ya
1: bakhshis cha na ju dir nga tes chuli gao ki nga tir mana yot pi azuk shi na ha ju khaza sun nu na ming bing cha na diri jam po ju na ya chuli marz re nga ta mana nga ti la dakh cha man ma bahari mal cha nu sang demand ba pa ju chuli mar le na fan tok zot pa na cha ne ante di chuli marun kho processing cha ta sir gam ne ta sam shi fan tok shi yong ma chur ju don is ko la chi mol na
0: o nga cha yu ju nga cha mana na fa yu nga te sam chi kar par be hisab po nga cha yu na fa o
1: bakhsh cha na ju ante diri self help group po ni ston chog nu ante gozuk bas pin su dar nga ta ni ston ni shur sa ga du le ta ju lor chui gin sa ju cha na diri lor chon ya res cham shikhale dingiston choga basidun layaran chi pinya daksam ngiston choger gamne yaran dire self help group yanu juk ser gamne yaran cham shi fantor zong matso des kola timolla
0: sel group yan nga cha yon ju manana phanga cha tiktak yon men na katong cha sna la nga ta yang mana pene wene de za zere nga ta de nik yong ma de daksam nga ta nga tes mana su ta nga nga te la ga yot pa nga cha chang de nik chamino pa ju
1: chana rang kang me ka khang sha song sun tsha ju yang su ka ker ba mar gos pa su ka tong ze ba mar gos pa ye su ka jara tong ze na ga ta tang ma yan cha sik song sun
0: tsha ju sha shi song wa ju bakhshis
1: bakhshis chana achi mahmud da yaris da chinga ti programming an khanun la mul la ki da khsan de sa get pa ni ka ju sa ni ka nga tes de si get bat ba se de si yong go yong atang de ka nen ta fayda yong ma tsuk sla ba ki nga ti achi nu mon gan da le ju so na ga to kho san cham shi do ni ka kar par ba se las ba na cham shi fayda on cha duk
0: ma nar de mo du juya khwen laz ba se dale mane dara daksa dinam zan ya nu ga dale duk cha thik min juya cham chi kar par be hesab pur rang pheda duk juya
1: kasa bakhshis chana achi daksam nga ta thong ma che tha ju nga ti achi nu mun rajna ga to khon di chok sam zung mat pa ju ta daksam sa ga tik laz ba se chi be dare mane modern zamani chok shi sa me tang ya sa ga tik na de chi khon yong ge yong ma shas ta me ta ju daksam nga ta sa ga tik lokso lokso technology ne rajna ga to nga ti skos ti taraf ne na ya ke vi ke pan nga ta training tang chana ko nga tanga mol ba tang ha judi tsog di tsog la las ba nga to yana yongo ngirim cha cha sin jara ha chunga ti pura na joste kama du pa nga te soma soma technology in kol na ga to nga ta fan ke yong chas in jare chana yanta du tsoga chang training jik so ma song ga ga yanta chun man du tsoga tap na ga to di chang ta yongo yong chas in shin tap cha men nga ta noksan cha cha men jare ya chulin la ga to nga tes tabial ba go shas in jare
0: o julien la na nga cha zo ga de na tans pa ju juli e ka zo pi shu shu mi on khane de na sam o el ka cha da no training tan se o don tan ju ya te ka na dak sa de ston la bro ta ba de nga cha bro ta se nga cha bro ta ba na nga chi sel bro bi andar bro ta ba na nga cha 3000 kon gor me ni sta za gor me ni shi te na nga cha da zig na pa tan ju
1: ka sa
0: o ya o du so nga cha sta ba ju ya dak sa na nga cha za di chi go na cha sport trip haram zo ga bian khon se ju nga ran za za la khon se bin dak sa na khon se yo do
1: bakhshe chana biaj juna ya mana emos pat mushroom zarna ya chunma un ma chuli li kam me kalas bina
0: tu kam me kalas ba jo ka sa bakhshis
1: bakhshis ju chana ente diri tus puka chok sham ne ju bad ni ngata la ha ju taksam tus pong man ngun chik chok sham ngata sor batan diri bag dor bari ngati life zachas enang de tus pyanuk
0: nga chang mana chalang ni tang ma tang ma barang sak pek lang se duk cha ju ya bar ga na mo tu gang cha cha ju ya mana tem phin se chi ba sa nang ba cha ju ya ngata tem daksana mana tem chi chamine ya machana mana chan khorang songsa lazba si un chaju
1: bakhshi ju chana daksam yaran self help group yan juk sot pana ju mata thong ma songsit ngati ga department chi chosna program ji haju khortan si malse ga chen yod na ga to daksam mata face sang self help group ya chen mun cha khon ske ju se do nikara so so chi chat na nun chastan ma khon du pa ju yante do cha kher batami khe bat
0: o nga cha kher ba ju nga cha chuli mar de zat kher ba nga cha bali badan bro bro phe o de zat sak kher ba do
1: chana entes odun sak kher bana de ga sip stani cha jak pata ya su ka ngyo na ga to entes song
0: ngyo den ngyo na chong se tang cha ju nga cha bali kan shu wa shu la moman nga de slas tang ma bali kan shu bali badian du na ya de bro phe o de za cha nga cha ek kher ba de ngyo khan yo na da na chong stang ma
1: ka sa bakh shis chana cham she re du cha cha sa me ju nga tes ta ha ju entes nang khang ma nen ju se banian le bali ya kan shu le don cha khlas ir gap na don be ka le dan lus ma lus pa ha ju do chik che chong che sp cham chatsik duk chong mi filan ta anti marketing niyot met pen cha jes man la jisan chane de zo stall rig chachas bu har jong ati lok so department ni taraf na don chachas pe cham sheris chacha samaju tan ki anti de chala ko nente

0: khanun da chalus malus pa don mimang sun chuk pe khlabe tang
1: o do na ma na khlab cha so phedek cha chamet pa jung a cha da pa khere mana mo tuk che aya nge ma cha da pa khere du zgure yong cha ya
0: ka sa bakhshis a chana ju a daksam yan tang a chana mu cham shik yo den self help group pe nu
1: nga cha yo ju barang na phar chik
0: ka sa chana da na yan tang ma men da chungi spos da na ngem bulas ba chuk pa ju chana ju nga ti self help group e a chana mu la nga ti nrl mi na jo durun in mana khoi taram ne ta chang training chi yong mata ya yan ta khong di chuk shik mul bata ki yan ta diri las pa bar go su ha ju jese yan tang goma min jin ju sin mana goma min che chuli khar yat pa na dana chuli ka las bu zare ya yang la shik lak la shi in na ga to yan ta khos thes pa ba se dan ni ka las bu zar bata ki yan tang ra mar zi cha ten tis ga sola shi bana
1: nga cha mana las chi mana bos Last Chibana Boju, or they last year Sabi training Tamaju, Quesna test Chibana Bosman, Chulituna, Tus, Lachas, Lana, Chibanang, Cantin, Stulna, Chibana, or they Sabi Quens training Tamajuaja.
0: Casabashes, Chenaju, Daksamati, and I reliminal Jones and the self help group Puyot Bana. Ngachang du ang thongsin ju yantang lokso training unna yambo exposure tru ju yantang du pa ju khachiga yang yul ju ya kere stancha enis chila zben du zari ya khon ru yantang yantes khon astans pa exchange program ju ches ina ju chanadu sokshe chang yang yul ju ya kere ina min
1: kere kasa ju bakshis kere ngachang le khespin da jak continue training tangma le kere char din jak se yung spin o du na di baru achi yantang spin ngacha training chik ona
0: Bakshis, Chanaju, that's of slat, a training at a respect chick, respect Nista, Tanga domin, Tisam, she has a metajumata, barber training, chachas, putajunata, cheese catil jetja, and catching soma soma, chitons de bing so, just in Donis Cola, Chiris Mulla.
1: Training Panangata mana, Kachan mana zaruri du jua, training tame hesapongata, last but du banangata, shes and jua, training nangata mana zaruri du ju, tik duk mana.
0: Bakshis, Chana, Dirianuk, Daksam self help group, Yara member Juxin Mana, Mata Dana Tsorba Chaju, National Rural Livelihood Mission in Al Jones, Lak Pati Didi Zenjik, Mati, Guested Barati, Wazir Azam Narendra Modi, Suksambek, Dujungati, Achenamun, Fesasang, Kungrang Sonsi, Gombek, Akshan, Shipiming Naya, Kong Yongo, Sket Juxega, Kaltesga, Achenamuji, Haju Yongo, Lak Chigi, Talichend, Nagatoka, Lak Pati Didi Jin, Paju Chana, and Tachang, Lak Pati Didi Zed.
1: Certificate topchin zeren yo juka sa bakhshis nga lak pati certificate ya en cho selden ma yong zere munir sari zes pin ju lak pati certificate
0: na ka sa yara o den al jong jong sun pa ju yari yong gol lak chi chana ga to yan tan lak pati didi ju chas na inshallah nga cher dyang ma jaga da tsok la ent las ben ju sna ga to don la ent do basi yar gez yong luk an chana ju daksam nga ti der ladakh espera tang nga tang rgun wax pe no ha jong ati rgunun grang mona nanda lus patang mi ma sun dal erik jus patang ha ju chana an ter gun wax pe chi las jik ba des kola chi mol
1: rgun la na nga cha ja ba den lat ba ju ba den la se ma na nga des lat ba den la se ba lo al khale ma na den ari ba dia ba to pyo pi la se dia pres kher ba tsung sak tsung ma
0: kasa chana enta de bal walun chang department chok nong mata ki anti ra personal ma
1: nga ti personal ayo ma ju do na nga cha ta pre nga nga res nos kyon se nga res alak personal khare alak la se nga rang za so mat kyon se
0: kasa ya res kyon sa za tong mat pa ju anti group pu khare chi ben ju
1: group pu khare ji mi ta ba ju ya nga res alak poultry farm nga res alak phin se kyon se ne a do na nga de da chuli uli phat ba se ngi ma ta chang nga res alak ta mat alak ta se da pres kambo mazal la khersa chong cha do na de chuli maruli mar
0: Kasa chana gun wax pa entis chang dan da solar waller zetu sokshi
1: solar an taba ju kasa bakshi solar an tap se nga chaz ya arpil la mari shanu ga la wa pan son sot pana sabzi nga chaz bazar la kyung ma ju zoma
0: kasa chana enta de solar po ayan dan a self help group if la
1: oh self group tap sin ju solar on
0: bakshis chana ache de saksa mol sa haju ngata gun wax pa ngati la nang banut pa nang ata gun po chun mari kam ri thoba chata de wax pa ta solar ya nung ata chun mal dan en ta chung mana de gan cham chen ta fan ke on de ju
1: nga cha fan ke yo no ju nga cha tik tak yo no chi sel group khori min ma di chik nang ata ja alak de na poultry farm pong ata ja alak khons bne ya tekana mana di anesa sa gwe ka nga cha jing wing sa na sa gwe ka ta bat bne nga chi da parang na farpas
0: kasa chana ju daksam yaris aju sang haju self help group po min ma yaris rang personally las ma namang mig ba ju sang chana odo nyantas chirik ba dun chis kola mol na
1: dun de na bat pa ju ya dia samahati saman waman khyon cha dun na dia de na jingwe na alak ngates alak de dan de na sunmaun ma alak ta ba ju ya tap se green hose min ma alak khang ma tap sang achas bazar

0: kerba dia.
1: Kasa.
0: Di kana dia ngaca dari di tempi kang ngaca stone laburan tapa jua bro tapse. Waktu nang deh napa dia. Bro petak se cung madia. So ni bro cung madia ngaca dah nian bat baju.
1: Bakshis, domen mayres ngan laju sangha juantes chuli jam ya chuli mar chuflakar
0: chuli, bat. Chuli ngaca zaya tu juya tu se chuli pat base rang tang se cung makher badia. Domin ma ngaca chuli jam jua dia pat wat chok pat base na are wende na shilik cha jam jua len kan yong se ngaca zote kang tang ma juya.
1: Bakshis.
0: Chuli mar pin se cung ma tang ma juya.
1: Bakshis, chana ju daksam ngati chuli de chik mingbyung azuk shi na haju. Chana diri chuli ka na chamshin ngata fantok zion cha duk ju. Cha ju na ngati mimangs khachi gis haju. Da chuli fesis ngati khante chuli khante zere koma na mangmik nashti shi jakpinduk pa haju. Zuk shi altana gato, shtismet mabana gato.

0: li phana par kang sa azer mung han za sku a ek tong ata de na bar gos pa ju juli phat ba se yak pan go sha ju han te phat ba se jam am cho akher ba de rang tan se tsong mang ba her sa ga ngate rang tan ser de mo ba se cho se khan na katur de mo ba se pe ki jin pur de mo na katun khan z man kheran kheren ju ya nga ti juli marang thigin ju juli marang de pre sa as kher ba ju ya tsong
1: ba she ju dak sam bien es pe ki jin is pe ri tan sa ha ju cha na dak sam nga tan thong ma chen du ju nga tis chalak chin nga tis self help group ni chen du pa ha ju khon chi thong khela sa man yo ya rang su su nang kamona mar khur
2: Yang tang sukpa tuk tuk deman punga ijazah syazibu zesyu khudanar sahmani fagrim.

Assalamu alaikum. Jakpo adit wakpo tsanidra bajarguna fetika adit stong shotchukpot pi balti program rgaskat yubias lakhuri akashoni kargilikana nga yati mezban suhela khon yarinchik jakmah chila yati choki biala thoniyot. Rinmoche program rasnabe khan kun ngaya se diyama jagat yadang se gemal se chikana rgaskat program rasnabe niyot na tsarmat sunse se butsa busring jawan chik tuk yada yadi malsa nikanat me chatmet na duk tuk de bana malpab zeka rgaska program na rgaluk yak se yon asna benduk pana yati ajo thermo zeren chik salami baltan po phatma sonshik zere zeret yale kasal kun ge qom chik yar gastri chik yar logwen chi yot na de qom penuk shuur yot pi qomi tsarah bekhan yot pi de tsarah chen myun yot po ngadan sin la yong ozin gwet duso ya wakh penu ngata la thonga ju rgastrit mafo den maghribi mamalik in chi khang nganeri rgastrit hindustan in shes luksing ya science luksin ya tarqi luksin siyasi nizam lungkun khar khar be mena sungata pa ishan dun layot amma sungata pa brise ton po sing tarqi fukhla gwenot do cha zer bana qomi shuur na ghairat amma ya lungkun khar khar go chup pe mena ngan ya re sarhat na rgastrit struluk bya yot pe jawan kun ya fojun yon nimitakh kun ngadang si mjetna ngadang si ngati qom na rgastrit nayambo wafa jibe se menzret ngan ya re struluk si mina khuti jawani khrak kun khluk se rgastrit hindustan sone debana itihad na chik zum se khat chuk pe mena min fayat pe qurbani ngadala ngati awe umab jet na de qurbani mjabet par gospen yona dring julail ze sadrugla